gukigia na ihinda rĩa kwaranĩria na Ngai muthenya wa umuthi akoragwo arĩ muthenya mwamure muno ni etikia aike nigetha tukicokanĩrĩre tugoce Ngai tumwĩre ni wega na tugakorwo wĩgiĩ kugoca Ngai ni wa mathaa na mahinda no ni tondũ ũmbi wa Ngai wekĩkire gwa thikũ mũgwanja muthenya ũrĩa Jesu Kristo ahurũkire kana Ngai ahurũkire arĩkia kũmba kana ũmbi wake niguo muthenya ũrĩa tũkoragwo na ithuĩ tũkiuga tũikĩrie na tũmathiĩ ũthiũ wa Ngai na ũguo Ngai nĩ endete rũgoci kuma kũrĩ andũ ake nĩkĩo atũmbire na agĩtũmba agĩtwĩra wĩra witũ mũnene nĩ kũmũteithia kũmwambararia kũgoca rĩtwa rĩake gwĩka ta maandĩko make na ũguo nĩguo Ngai endaga kuma kũrĩ ithuĩ ta etĩkia. Kwenda tũhoe na nĩgetha twambĩrĩrie tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhoke kuma ihinda-inĩ marĩ mothe na nĩ njũĩ nĩ ũmwetereire na nĩgetha akũringĩre kĩama mũthenya wa ũmũthĩ. Gĩtakũmweterera na gũkirĩrĩria, gĩtagũthiĩ na mbere na kũmũcokeria ngatho tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire. Rekei tũhoe. Baba witũ wa igũrũ mũthingu na mũigua tha gatũrũme ka Ngai ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ amũkĩra ngumo na ũgoci na gĩtĩo nĩ tondũ nĩ wareka tuone kiumia kĩerũ gĩa tarĩki ithano mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ twamũrĩire wa 2026 ti itherũ nĩ guoko gwaku kũrĩ hamwe na ithuĩ ti itherũ nĩ ũtuĩkĩte wega ti itherũ nĩ tha ciaku itũkinyĩire ti itherũ nĩ ũtũkinyĩirie wega waku na ũtugi waku amũkĩra ngumo na ũgoci na gĩtĩo nĩ ciaku nĩ tondũ wa tha ciaku na wĩhokeku wa rĩtwa rĩaku ti itherũ wĩ hinya mũnene Ngai ithe witũ nĩ wĩkĩte ũrĩa mũndũ wa thĩ atangĩhota gwĩka Ngai ithe witũ gatagatĩ ka aingĩ morĩtwo nĩ hinya gatagatĩ ka aingĩ marĩ na maithori Ngai ithe witũ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ ũtũkinyũkithĩtie twĩna ũgoci kana twĩna wĩira thĩinĩ wa maroho maitũ amũkĩra ngumo na ũgoci na gĩtĩo nĩ ciaku mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩa Ngai ithe witũ ta etĩkia tũkwamũrĩire tũgoce rĩtwa rĩaku na tũrĩkumie Ngai ithe witũ twagũthaitha nĩ tondũ wa tha ciaku na hinya wa rĩtwa rĩaku ĩtĩkĩra gũtũigua na nĩgetha wĩke maũndũ mega ĩtĩkĩra Ngai ithe witũ gũtwarĩria thĩinĩ wa maroho maitũ ngoro citũ nĩ cigwetereire na nĩgetha warie na ithuĩ warie na mĩoyo itũ na nĩgetha twĩhande thĩinĩ wa wĩtĩkio nĩ tũgwetereire ũtwĩke maũndũ mega na ũtũringĩre ciama mũthenya wa ũmũthĩ Ngai ithe witũ wĩgocithie kũhĩtũkĩra ũyũ ũtũthikĩrĩirie kũhĩtũkĩra Ngai ithe witũ mũtambo ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo kiugo gĩaku kĩrĩa mwĩhoko witũ na ũteithio witũ kĩrĩa twĩgiritanagia na kĩoro mũthenya Ngai ithe witũ twahoya ciugo cia mũthenya wa ũmũthĩ cirotuĩka wa kũgĩa na kĩmera thĩinĩ wa ngoro citũ thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ ya ũmũthĩ ya rũciũ na matukũ megũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na nĩ tondũ wa tha ciaku na wega wa rĩtwa rĩaku na thakame yaku ya gatũrũme twagũthaitha ũtũrekere mehia maitũ Ngai ithe witũ tũgĩthiĩ na mbere na gũtungatĩra na kwaria kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ mĩtũrĩre itũ wĩtĩkĩre gũtũigua nĩ tondũ nĩ ũtũiguaga rĩrĩa twagwĩta wĩtĩkĩre gũtũcokeria Ngai ithe witũ na wĩtĩkĩre gũtũthambia na nĩgetha twĩtĩkĩrĩke tũrĩ mbere-inĩ ciaku twagũthaitha Ngai ithe witũ ndũgatũhũgũkĩre Ngai ithe witũ no ĩndĩ Ngai ithe witũ tũthengerere nĩgetha tũgũkuhĩrĩrie na ithuĩ tũgũkuhĩrĩrie na nĩgetha tũrĩ na wĩtĩkio ũmwe nawe Ngai ithe witũ ũtwĩke maũndũ mega na ũtũhatũre ũtũtirĩrĩre na ũtũhande na ũtũrathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tũgĩthiĩ na mbere na gũtungatĩra Ngai ithe witũ twagũthaitha ũtwarane hamwe na ithuĩ ũtwĩke wega ngumo na ũgoci gũcokerere kĩambanĩrĩrie hamwe na ithuĩ ũtũtirĩrĩre na ũrĩkanĩrie hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu ingĩrĩra Ngai ithe witũ ũtungata-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno Ngai ithe witũ ona kũrĩa etĩkia aya megũthiĩ gũkũmathia Ngai ithe witũ magongona-inĩ maku marĩa wakĩirwo nĩ ndungata ciaku iria wĩamũrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndũgagĩtindĩrĩre mathĩna maitũ ithe witũ ndũgatindĩrĩre kũhũthũ witũ twagũthaitha ndũgatindĩrĩre mehia maitũ ndũgatindĩrĩre maonje maitũ tũigue nĩ tondũ wa tha ciaku wĩgocithie nĩ tondũ wee wĩ Ngai na nĩ wega-inĩ waku na wa mũrũguo Jesu Kristo twakũhoya na rĩu ningĩ twagũcokeria ngatho na twetĩkanĩria twaiga nĩ gũtuĩke guo
nego tuweke guo joe goro ya kuneye tereire kiugo kia mwode nyawao mwode otore onani jetereire kiugo kia gai na kiugo kia gai nekio tole ya gataye tekia nekio otoro wito nekio mwe hoko wito netodo mea rio kora guwe kire meige ona idwene tuwe iraga maodo maige tado ona idwene tuwe onagira maodo maige kuligana na olea maodo maikarete kana maodo lea turamona na one kule shugo siya gai ili asia gotora ili asia kwe hoko wama idamare mwode ili asita seja gione kia mera ili asita seja gione madena ili asita seja gione ruo na maodo maige no itora gasisi ya gotora stora gasire na hinya na siyero hagere ya muetekia hinya ororosine ororosine toge terere kiugo keu netodo ne kiugo kire muoya na kiugo kire hinya taso kere lia gado siya mwanyamu dikere lia guga kwa rani lia hamwe nawe na negeda oje tere ado erika na atato tutuara nenao tukira adhimuo tuli hamwe deini wale tuwalea gai ide gai morio na gai roho mudheru nego tuwe kia guo.

0: Wee ndũrĩ anga mũndũ mwega wa ikamba we.
1: Ndĩrathũka ningĩ.
0: Tũrenda njiko nawe nĩ gũkũthekagĩrĩra twĩra twĩkĩria.
1: Aca ndikoragwo na ũru, ndikoragwo na ũru niĩ.
0: Aria nĩ ũtũtwarithĩtie wega mwena wa Eldoret.
1: Asanti sana.
0: Tũgakena mũno.
1: Na ndakena nĩ kwaria nawe thũ ya ngoma.
0: Na tũgakwĩra ũkinyĩre hau na mĩtambo nĩ mĩega mũno.
1: Ngacokia ngatho.
0: Aya, ekengeithia wa irimo mburaki. Kahema ka Murang'a. Na macambĩki othe agũkenarĩ. Nĩ ũrĩa tarĩ ndĩramamenya marĩtwa.
1: Nĩ ũgũthiĩ ũkĩmamenyaga o kahora o kahora.
0: Asanti sana.
1: Asanti sana, thank you. Kwĩrwo atĩa? Hello? Haya, ũcio nĩ akiumagara. No gũthiĩ tũrathiĩ tũrĩkĩrĩirie ũguo rĩu tũauga nĩ ciringi ngiri ithano ngiri ithano ngiri ithano ciringi nĩ ngiri ithano ithano ithano ithano ithano ithano nĩ ngano njĩthĩ mũndũ akainũka na gacunjĩ gake ũkainũka na gacunjĩ gaku ũkainũka na gacunjĩ gaku ũkainũka na gacunjĩ gaku tondũ nĩ wega na nĩ kĩhoto ndũngĩgĩtinda gũkũ gĩthako coka inũke moko matheri star 447 house ũthiĩ thĩinĩ wa star 447 house thengio mũndũ ũgwĩtwo faithi onawe ciringi ciaku ngiri ithano wĩ nacio ũrathiĩ thĩinĩ wa box number 2 ndikwenda ũhĩtie ũrathiĩ thĩinĩ wa box number 2 exactly box number 2 exactly box number 2 exactly box number 2 star 447 house ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 447 house wathiĩ thĩinĩ wa star 447 house nĩgetha ũgĩthake wathaka ũingĩre thĩinĩ wa draw waingĩra thĩinĩ wa draw ũinũke na ciringi ngiri ithano ngiri ithano ngiri ithano kĩu nokĩo ingĩahota gũkũhe ndagĩka icio cia mũthia tondũ nĩ ngĩheanĩte mbeca nyingĩ ona niĩ rĩu nĩ gũkĩhara ndĩrahara ona actually ngwĩcirĩtie nĩ twarĩkia draw ngwĩcirĩtie nĩ twarĩkia draw ciakwa ciothe no ndagĩka ici cia mũthia nderwo ĩhĩ bado ũkũrĩ ona kĩndũ gĩtigarĩte ũngĩkĩria andũ ciringi ngiri ithano ngiri ithano nĩ njega star 447 house ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 447 house ũgathiĩ thĩinĩ wa box number 2 ũgathiĩ thĩinĩ wa box number 2 thaa igĩrĩ tarũgamĩte rĩ no ũkorwo ũthakĩte maita maigana ũna na ũkona kĩndũ gĩgwĩtwo mbeca na ũkona kĩndũ gĩgwĩtwo mbeca ũguo nĩguo mũndũ ebangaga ũguo nĩguo mũndũ ekaga atĩa ũguo nĩguo mũndũ ebangaga.